0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse bitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham
2: nkuba zambuko zijja zokambunya atobulangira bw'omwavu kwekolera. Fungiza tukole mu program etuli omukeze.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atugoberera atuuliriza ku mukutu gwa kikumu musanvu akaronyeze mwende kula ly'omuntu wa bulijjo. Tukwaniriza mu nteekateeka eya fungiza tukole lwakiri buli lunaku lwaku satu ebiseera bino oluvannyuma essaawa esatu ebbiri n'ekitundu paka nga zoolekera okuwera esatu tuba tetwesoddeyo okubeera ku ebigambo byetugabana ng'abakozi. Omukozi ali gy'oli eyo yonna gy'osinzira okubeera nti otugoberera kkiriza nsooke nkwebaza ky'ogenda maaso n'okubeera nti watuukamu essa ly'okubeera omukozi. Bangi bannaffe si bakozi naye okubeera nti tayita eno osobola okugigabanako nga basobola okuyita omukozi kintu kirungi nnyo omulungi ali oyo yonna gy'osinzira okubeera nti otuwuliriza. Budde bwa kumakya emu ku bizibu byetulina ng'abakozi nuwano nja kijjukiza na buli kadde era nkeera nkijjukiza bwenkeera wano ku lunaku olwokusatu waliwo ensonga enkulu ennyo ey'okukuuma ebiseera time management. Ekyo omukozi yenna ayina okubeera nga ayina discipline ne time management, ayina okubeera nga muddu wa time. Tuyina ku nsi osobola okugaana okuba omuddu w'ekintu kyonna. Kyentegeeza ki? Nti osobola okubeera nga tokkiriza bintu birala byonna kufuga ng'oggyeeko Allah subhanahu wa ta'ala, naye kkiriza obeere nga ebiseera obiwa ekitiibwa ekibigwanidde. Ebiseera birina okuweebwa ekitiibwa, birina okubeera nga kikuli ku mind buli kiseera ng'ojjukira omuntu yenna buli mulimu gw'ogenda okukola beat a religious or spiritual work gubeerako ebiseera. Ddala ffeena abasiraamu ogwaffe gutambulira ku biseera, buli kusinza buli ibadati ekolebwa ku biseera byayo. Era singa okola ibada n'otagikola mu biseera byawe bayinza okuyita omulalu. For example, tusiiba essaawa zaffe obudde obw'emisana, enjuba weeviirawo n'enjuba weegwira. Singa bakusiŋŋaana nga ogamba nti gw'osiiba enjuba weegwirayo paka lw'enaaviirayo ku makya nti oba osiibe bajja kuyita mulalu. Biseera eswala zeswala daily prayers etaano ziyina ebiseera byazo. Era oba kusiŋŋaana ng'osaala era akanya ku makya bajja gamba munnaffe abadde ki? Biseera. Buli kimu kirina okukolebwa mu biseera. Bukidde eno waffe mu mbeera zaffe ez'okukola emirimu ne gujabagira, buli nsonga olina ogikolera mu biseera. Nayogerako ne basomesa omulundi ogwayita ku preparation, ku kweteekateeka. Emu ebintu bye tuyisaamu amaaso, bye tubuusa amaaso, biikyo oba byebyo

0: ومرونج مخصص مفبوكويو إن خير من استأجرت القوي الأمين سنة خوف لا بيجي بقطع بيجي خوكوان نيا شوكو يعيش شيء شيء ياو توما ناسولو كجنا وابلو مشي أمزاد سونغ أمزاد دامان جوا وكوا بلا أموانا كاتي موبيو ينو كمان يعقوي أمزاد غوينو لمان أشاري وانس بيأخذ جو أبو موانا بيأينو كمان يعقوي أمزاد أكوزي شيء أكوزي بيجانت إن كنت تعتقد بأنك دائما على حق بوليرو كيرزا إلينا غومبونغو وشيخ صابونجي نيونتي غو إيفو بدا كتوف توسوبيا لن تتعلم شيئا من الحياة تتلزيم بامبانا بافي نتيجي ليا غامانتي يموتوف إيفا بولينا كيرزا انتي موتوف إيفا تانا شاي غامبلان بوانس نسيمو نيجا غابشمي موتوف تعتقد بأنك على حق يقول شوكولا غوبا
1: كوماسو موتوف
0: شوكولا شيشتوف chokola chechituf instu na chojigam atika tokala baye gimunsedo ebayambo geda maso kati omwana bwa manyanti yebu chakola yemutufu uli abana bajanga yia ganze ndi managundi ila ndi bayugwe chikabwa de chamba ganti waya yugwe managundi nedda si managundi ndi abira kuchitufu kati buli mwana lwo muzimba mu muzenti yebu chakola chitufu tena cha igambula mwansi musomese omutegeze okwizanga nti asolo kuberawo ngakoze nsobi obwo kuberawo ngaina chatamanyi chimuyambo kuiga mbyatamanyi ninga ulishijja muchi kabere muntu nga mukwano gwo mwanga kakale simwana we ninga mukwano gwo ninga ulishakola yakola ganti mutufu mba mwenda kwa kwana ngatabira nkuchicha tasobola kuiga atakiriza nti akole nsobi tasobola kuiga So abana bayino kizanti sibizo kula chi zibao. Chokola ntuzimba na abana mugamba anti kwa kuna kula musangu lugo wedde. Tawedde. Mugamba anti chileke wene nye.
1: Okay.
0: Sisi gambo chunjo ganti wakula chino wedde ne Allah taja kusunyua. Nedda. Olo tuwelinge mwana kugamba anti wanaso biatake na kudami kwenye nye. Ne? Uli mtu ina kiliza. Ntichale kugwe mazima. Taina cha igambula mbwansi. Atinga tuwa galaba na wadubawangale mbula mbwansi nga babu yize. Babu wangali damu, bateketo kizanti, waluwe vya abeda munga tabimanyi. Ono vya kulanga bichamu. Osukulo mungu lwa chino chichi? Chichamu. Nebulu wajia, chakula chitofu. Nachi? Chitofu. Ole teka da adhuri ganti wafauka kuli ni ilimin, alimu. Bulu wakulu wa manyoli ya kulachi? Amasinga, abali zinyeko. Lota kizanti ni aina chata kulachi? Chata manyi. Kati tuchidi daba zaidi baina tuino muzi sega baina tuino mchini omuzi angwamano wa mufula malaika
1: tasobia
0: niwe mama jana baga ntu mano ya kuzewechti achi azina yego nyigira wale baada kama tuwatu
1: dani
0: gogenze yoku reporting hamu na wengine mano wa kuzewati na kujira yomugo zungu tajuku levyo oyo mani ntu mano mlede demo system tayari na kuiga mbalimbali songa abedda Tupapu zangana mwana chichi ya koze. Kasa waja ngonga ntu mwana wa koze wati. Mwana nga wajia. Chabina ngala mila. Siku mbuza wa koze echi. Bangambi wa koze wati. Chitufu wa chukua. Haa. Ngamala mukuba. Mutaze mkulu mune. Nga mkama tigamba tata u akube. Ilanga butoka nutachukira bakuba. Ilanga mkama tigula gami nti unkube. Ilanga kuba. Tamala kuza. Unkubile chi. Kati abujevalinga ya gabantu mwana wita kulachi tasobia chabulabi okuzo mwana wongo mwana gantita kulachi tasobia takena kuhiga mbulambu wachi buwansi so mwrede mwangala nengo chimanyi inti asolo kubela wonga asobeza omuwabule oba inzo kubanga ina shatamanyi ochimukulachi ochimuigilize izakumulahu khaya tuliku wajiti wa nabi Muhammad
1: sallallahu
0: tutuengiza kuleve gabantu kwata gano obo yonjobwe obye unyisambu yonjobwe Mubotonde. Bila ganti Allah ya mungulu mizadamu wa ulo kubitonde bidala. Mubotonde. Tualabi suhaba. Anas. Yatu ganti ita unyangoka uu. Kasiyaka ambaka Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. Chukate Jabir bin Samura. Radiyallahu anhu. Yatu gama wat. Annahu sallallahu alayhi wa sallam. Masaha khaddahu. Yasimu la kutamari wat. Umanshi ya ulida. Mungu mtu anasimu la kutamari wat. Aganti fawajadu tuliyadihi bardan. Ngindu kuzi yangu mkunuwe gulinga gafiriji obu nyogovu. Gulinga chi? Bridge. Kaannama akhrajaha min junati atwari nga nga naonga langa wanu wunyanga mwezo gamba basizwo chi chikabe chi cha perfume tshivu na bantu nga bakwata ko wadi yona joy iteyo tambula te kubye ka wo ninga bakwata ko wakutama oba muungalo otambula ogendo wunyaka wo mpaka kasiba kugama anti mubanna basahaba abogera kula ine iyo ni moyi dimwe iyo baga manti masaha bi thibin amlam lam ya masaha kachiberenti badiye kutemu kawo wati akutemu ya eva yabere anga bapwata kusigaloka unya Allah ya mtu akali nacho ukataka akali chi nacho ngane ntuyo ze zili nacho kawo sallallahu alaihi wasallam inaga manti chini manyi kidwa yusafihu almasafiha yakwata ngabantu mungalo ngabwe nakuuza kuti shahada midi wakede bulungi namkwata muchi mungalo fayadhillu yawmahu onakulo nanone rubunge nirungere kaongezi yajidori haha ngacha ina kawo gombaka yamkote mungalo ne bakanonya kati kuba kali kugo gena kunonya kakole yeye utonde bwe ngabakwata mungalo esiyo ne manyandi onakulamba onaba manyandi
1: yakote ko
0: mungalo manyiti bwecho
1: Allah
0: nizo gama naba tutwala abakuru asokuwa tamungalo notukawali katumanyiti bakoteko batakoteko leyo mbaka yakata ngamugalo isafih almasafiha fayadhillu yawma onakulo nalona yajiduriha ngwa kutemngala bungera aganti wayadhu yadahu ala asasabi yasimla yankumwalo mutobat namkwata ko mwalo mutobati fayu'rafu min man bi yadi man bayna subyan birihiha min bayna subyan ayezu sah yatu yakwata anga omwalo mutomo tena musimla bati fayu'rafu min bayni subyani birihiha ngabo jabana baliwo 10 omanyanti no mwana mbaka yamsimu de mutu ukasike te kwatu obwana buza nya weda misha makumi aga ngabo jabo ngabo zanyira woli kiya kuteko mutu okamanya olwo kuonya kwako nacho sallallahu alaihi wasallam ejisibya goni ntiye kubye kano kasimaka a nacho ngabaya simude kumwana motebo ati oyo mwana bamanya mbanne ngabo tabera ngedda ngatusoma ngabo mwaide kumputa mukiraso musumuza kumanya nagati unye mputa babitu gambanga kati echafa echino echansa nyude nchibulya abatuweza balunja bakiriza patekire nti mbaka yagenda ku level yo nacho ye ne muntu yoze togale ku kontu yoze katini tuba de kawoke gakote mungalo takote mukawo bakote munga yasagala onya eva bwatu chiga amanti nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dari anas tugaite munyumba ya anas ba fi dari anas wa mulwiri wani wa anas fi nithi batageza anti umuntu chikula cha diba ngiba se ku diba yeba ku mbaka nima kushi ku diba fa arika na vamu entu yo ilanga utubela fedina bitundi webaka buku mulinji nokula chi no tuyana faja'at ummu amakulu ummu anas mama wa anas radiyallahu anhuma ku wakati yebase mudali ya anas okay ku diba tuite diba yebase ku diba bwebase ku diba nakula chi na tuyana bwa tuyana faja'at ummu najja mama we mama wani wa anas yaiti wangani ummu sulaim bamukaza kuli ani ummu chi Suhaida. Nyingi nye tufu Suhaida. Manja kasi wako manjika Suhaida. Waru Maida. Waga mama wa Anas. Mama itangani Suhaida. Oba Rumaila.
1: Okay.
0: Oba Anisa. Abaya awaina katie mbuta wano nyama nyako kusuma. Waga manjika yugalika. Waga manjika kidwamba. Waga manjika
1: watu soka uwa.
0: Anisa. Oba Rumaila. Oba Suhaida. Kati oye umuchi Anas. Nyinga iti maka taito ye umu Ayman. Umu Sulaim. Umuslaim kataganti najja biqarura najja tukaiti nechi chupa ombaka yeba sewantu sallallahu alaihi wasallam natu yana bwatu yanye yimama wa Anas najja ne karura tuchite echiombo bachupa najja nechi tajima ufiha ilqa ngagena kunganyetyo zombaka nageze mpalapala ngaje wono umutume we yeba senatu yana
1: sallallahu alaihi wasallam
0: mama wa Anas radiyallahu anhuma aja ayole ntuyo zina azikunganya. Ntuyo. Tuchukola makana wewe bajiba mbayole zizu. Mbayole kutuwa lehendwade. Fasa alaha Rasulullah. Sallallahu azalama. Mbaka ramazati ane thalika. Chichi. Fakalat. Na mugamba. Mama wa Anas. Najaaluhu fi thibina. Ezi ntuyo zateka mbwawo wa fi. Wa huwa. Min atya bithib teri kawo kaonya kusinga kawo kageze muntu yozo
1: Allah najalo ha
0: fitibina
1: okay
0: tuziteka mchi wo bitukosanga wo bafe intuyo nagantu wa huwa min atya bithib yenu hadith akhrajahu muslim tafaicho kili muslim intuyo ze boaz yolanga nga wazite kama chini oyi naganti yesi ze wati kikawa kasemwa yoku unyo bulunji oyi mbaka Nabi Muhammad sallallahu asalama ila aganti wadhakara al-Bukhari fi tarikhi al-Kabir al-Jabir aganti lam yakun nabi sallallahu asalama tiyalingo mbaka Nabi Muhammad
1: sallallahu
0: asalama yamurru fi tarikin tiyaita yankumu kubwa wantuwa na fayatibaru ahad ni wajyo mtu wa mgobelila aita mkubu mkari ya isim illa arafa annahu salakahu mintibi ngawai nao ya isi boja umanya fulani utumanyila kumundi wangani wanitaziseo so chidi niyo mbaka weita ange wantu noita mu ya isi ngomanyanti wana ya isiyo au toki la kungiri adha jiamu walumu wenkizo mboja onjewe nembo tondewe muka uwoke nemu untuyo ze sallallahu alayhi wa sallama. So kemza tumalukua, okubamba kama bafi. Adha wa isi zamu program, okubandi itamu lukua kumacha. Wadenga wachi kulimaga. Nenisi so kitu gende, tutubadje wa
1: inshaAllah.
0: Then to je, ila wansi. Mubigamba yibyo gira kumbaka Nabi Muhammad.
1: Sallallahu
0: alayhi wa sallama.
1: Tuyanza. Mukare Enterprise Uganda Limited wananjini aduwe ya mugwanga wanu. Kati gwendo mkwanu yetaze Tyros. Baliba ina chibuga cha Tyros. Wona kwegenda yo ngatunaba kuteka Tyros mnyumba. Wona ubo ya gade. Oso oke owe tegeleze. Olabe Tyroshi inzo kugendida au wenyini woba o ya gade. Mfaso jiri ya masanyalaze. Chirunji haji Abbas mutiawazo na ya zikuli aduwe ya zizili mu Uganda. Buriani na biyona class wasangwa kodi kamba shida kamisi rodi busega jevali yoko yana share mzaka rodi ni wampeo gaza rodi simeri 0 musambu 0 emu 10 na mukaga chinana asatu mutano ba 0 musambu 0 emu 0 tano musambu 10 na tano kamsa mkuu dangu today
0: na watu zaba lonji tulikuwa shiba Nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: binono burotegeera ani gogobelela onyera katuta sumote gira nembo tonde aweta nature evoluzungu mata obutonde bo mtubumba bwe tine Allah yamukula mukula joga bila ntugundi avama ka o naza basingo bungire singafu nako kwecho chance tipadde mukuna aba akake chiche kuna bisanga ntiyozo
1: mama
0: ka o akasho bake be ngana bantu bakalwani yoko kunganya nebe bila ganti aine nkizo aine njawulo ku bantu ninga yali muntu ila gama nangi ndi mudu ndi mtu ngachi ana basharu ndi mtu ni yuko wala kugama nti ana basharu wakipatu kwa hitu wazo kakana ni yali mtu ale Allah kwa tondo wenja ulo utonde we ngapo udeze chitento yu kati aganti wa dhakara Ishaqa bano la Hawaii ya gama wati ibina bino biwa uli denti yu zali nga weziti mwaite wantu mbama njina unti ya kozechi ya iseo wali yuko kwa bafuzi babu silama bagiza kukwela mlai niezu ngagula kawo nga wayisi wayinzo kumasaba binka chakula chi
1: kacha aliyo
0: niyo ati yali kuzaka owo kakole niyo
1: kali nanga mukadde anga Sheikh Zubairi Kayongo yali Supreme Mufti
0: akati yakoze chi wayise otegera yakoze chi
1: twamanya
0: anga akati mwe bali mwe bogera kwa nimbala bachala banji niyo kakole niyo no nacho ye Tutabanga naka mulide kwa takabuka rose. Wabani
1: night rose.
0: Mpunye ya kunga time ya tuse kaungezi. Nga mtufozo gaulu mtu wakubia kishi. Aka homo
1: nja.
0: Kati yono nacho ye. Se artificial. Ndia ya gula hanga kachini na kakuba. Nakabeya. Ye mubu. Kachini cha gamba ya ganti. Anatilika. Binibyo ulide bitu gamba kumbaka. Ulalimu sacha kula bahtha. Tilika. Kana tila ihatuhu. kikari akawoke bila toibi sallallahu najira chakawo bila toibi sallallahu ngatotoroga sya kokawoke yekubyekana woka tegid yacho bantu tukubiriza nyina ko kale musuno ku bantu banako kuba imbiri ya fatasi je je ne atulo ba yeye nyina ina kale akali rigino atinga na yisa nko ke yisa karate fa bataina mu bidi jiro rigino to take a dog on a fit to Karina, Kati Echagant, HBO with Devio, Bialinga Kunyakwe, Bida Tribin. Gatio Kuyakati,
1: Kao,
0: the waiter on Tobanya Tiakozeti.
1: Yes,
0: you. Yes, you. What other Yamkochi? Yamotonda, Kati, or a chicken of Tanko Shankan Yakuan Chichino Banga, Omkwasu Haba, Gati, Warawa, Almazni, Wal Harbi, and Jabir, Radio Lahu, Anu, Hala, Ardafan in Nabi,
1: Sallallahu,
0: Ardafan Kul. Bagamanti ardafani ezo kubanga batambula muli mugongo obali konsolo chi emu ninga ali mugongo ejaber khalfahu ngandi mchi mugongo we faltaqamtu khatiman nubuwa bifami khatiman nubuwa atugana gaze yokatini a jibaita empeta yowan nabbi ne tali ne echuma khatiba abategeza jibaita yowachi yowan nabbi etali yachi ya chuma agamanti nisaku mwabwenti kwa muli mugongo luku nsolo nisaku mwati ya bwenti nga yasaku mwa nga uganti mtu inino mtu mwano mkwano go onoso mwakuchi kwa kari kabanga kaisemu katintiti seri saini yewa nabiyo agamanti fakana yanimu alai ya miskan okuvole na jiruna kwa bwenti nangi navanga muka uu kamisiki Ibaga fakana yetu danti dawama yatari kukubanga na yao wanga hala yanu wanga zwe yanu nye kompeta yobandi yobandi nabinga na yavam ko Jabir radhiyallahu anhu nangi natari kukubanga avamu chi kawo ne empete yo kati nyo okujawula kuzine zafe kwomba kayi na zali za milioni 2 njagamba anti jasadi eyo mubiri ganti yamchi ya mubiri njibagamba anti yosichi sijisadi maadani eye chuma obwe nkolega chi nge chuba kati eyo mumaji wa safa muzita sufati khatami nubuwa ba khatami nubuwa mu bitendo bachiro jogera konti yali nge falana etya eye mpita yoba nabiyo maka jayida yiyo yali kitundu chi ohi ba saba bajira ba ba saba kola chi bajira banga batu gamba bino amanga yali nga bola bakajikenjibwa mukala ngelinga ya myufu myufu Nakagulumba demoko Ludawa baina katifai nabi sasalama wakati we ebega bigajinu mugongero ngabugamba nti twina abantu Allah bagira mu bulembo abanga ine chibaganda bayita bangu yesi yali bangu ne kazimbye mukachi

0: Bajita Polyfem Chikumi Mumusamvo Akumza Mwinda Ekula Eriomuntu Wabulijo. Tugeza kokubanga tukula buli kisoboka okulabanga tubawa ekyo kyennyini. Bwe tugamba nti coverage bisatu nkaaga kitegeeza nti eggwanga lyonna tulimalayo ne tuliteeka wano bwe tuti. Okulabanga tubawa amawulire okuva bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bwe gali. Era mukimanyi bulungi nti amawulire gonna gasookera wano ku Pal FM ne galyoka gabuna emikutu gy'amawulire emirala gyonna. Bali bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Msajja wange Kasule Mudasiru ekiteetika oli otya webali kubanga kwoli n'abantu b'omukifumbirawo Kamocha kubanga kwe mulimu ina mwebali nnyo mwebali ddala kati kansoke ningizeeko wane mukono ndabe omusasi waffe Kanamwanje Benoni Kamara ono twamukwasa ebbendobendo ly'emukono era yakiikirira Pal FM obuyobo ka mulabe wano Kanamwanje tulabe kikyagamba Benoni. Benoni Kamara.
1: Na. Nianze muzikuru wa. Kia bana Uganda muri mutia bantu ya kasera kama wakatiyo na tuingide okubanga tukusako amato no kwa gamaji agavaga gena maso mkwanga ilanga mulijyo tuongira okubiranga tukwebaza okwe kumira kumasamu katunyeze mwenda lady ekula y'omuntu wa bulijjo tutalaze nno ebitundu bingi nnyo mu mukono lako lwaleero bwekyo munisipaali ye mukono bagenda maaso n'okubanga bwe batyo okubalambula zisako tukimanyi bulungi nnyo gavumenti bwekyo ebbanga lyonna ebadde enkunga abantu okubeera nga batandikawo zisako kakati nno okwetolola abwe batyo ekitundu ekya munisipaali ya mukono sako zeziwerera ddala bwe zityo ezikunukiriza mu 2022 wazinda bwe zityo zezigenda okubanga zirambulwa okusinziira ku tamiklaka wamu nakulya nabwacha n'omubaka wa gavumenti amyuka omubaka wa gavumenti mu kitundu kino kakati nno sako zizino ziri mu bitundu oba kiwandiise zeetabamu abantu abakola emirimu egy'enjawulo okuli abazimba okuli bannamawulire ngaffe okuli abavuzi ba bodaboda kuliko bwe batyo n'abantu abagwa mu mirimu emirala kakati nno munisipaali ye mukono bwekyo yavuddeyo n'ebeera nga erangirira nti egenda kutwala wiikisi wazinda babiri bwetyo ng'erambula okutuuka okulaba bammemba bano ddala sako ku gurawundi gye ziri zikola emirimu ziweereza bannayuganda tukimanyi bulungi nnyo gye buvuddeko bwatyo omukulembeze w'eggwanga yakyatiikiriza n'agamba nti kino ekisanja kye tulimu si kyakwebaka era tulaba bulungi nnyo obukiiko bwa paalamenti bulondoola ensonga minisita bwati agenda mu maaso kakati nno maaso wano wendi goma bodaboda sako bwetyo y'omu n'omu ku bakulembeze abakulembera gye buvuddeko batudde okutema empenda n'okwanjulira bammemba butya we batuuse emyaka wagindaba giri ebiri bukya babeera nga bateekebwamu ejjamba mu nsabo asoke mbawe bwatyo abeere nga dakikemu biri bwati atutegeeze kiri kitya kwezo sente ezateekebwa mu sako eno nkwaniza ku kikumi musanvu katonyeze mwenda gyekulani omuntu wa bulijjo
2: neyaza abawuliriza ba Radio Pal erinnya n'eddoboozi Dumba Huseini Katochi ya Person wa cooperative oba sako eyabavuzi ba boda boda mu kitundu kino eky'eggoma muzukulu wa jjajja Budda tuludde okulabagana naye kulamusaako nnyo mu kitundu kyaffe kino nga muganda waffe Benoni Kamara w'abagambye tuzze tutuusa amawulire agakwata ku sako na biki byekola ne sakisesi yaayo kati eri ki biki abantu bye basaanye okumanya kwega creating awareness mu bavuzi abafoda kino tukikoze abantu bafuba mukyali kibye tukoze abantu bafunye zi boda boda okwewale kya tandikibwawo tikamyuka gulante abantu kitufu bafunye zi boda boda tunafuna obudde oba olyawo muzukuwa jajja budde oba gona situka tukutage ku bantu abo bafunye zi boda boda ez'enjawulo era tulina ne baganda baffe abafunye twagula ettaka nabo tubawanze okubeera nga bava mu kupangisa tulina baganda baffe abatutte cash loan nga baagala okutandikirawo bakyala baabwe mu bizinensi obutonotono kadaala keetaaga 500,000 tuziba wadde basobole okuba nga babatandikirawo nti atlist ebinyingiza maka ebeere n'emikono egisukka mu gumu tusobole okuweerera abaana baffe so ebyo byonna tugezezzaako okugera muganda fono watusangidde nga ge mawulire getutambuza mu bannaffe basobole okubeera nga bagategeera n'okubeera nga bajja tutambulire wamu n'okumanya biki ebitambula twebaza pulezidenti w'eggwanga eyavaayo n'abeera nga atusikamu omukono mu kasente ako ekituufu kalina kye katuyambyeko newankubadde kabulamu kati abavuzi ba bodaboda abali mu mutwalo omulamba mu kitundu kino eky'eggoma otunuza n'akantu akatono akalimu ako kale yadde yaddeko naye nga bajje batucekinge balabe taxesi yaffe weeri wetuba nga tugwanidde okwongerwamu mu butuufu twandiyongeddwamu twongere otusasaavisi ku bantu baffe
1: okonye ku nsonga ya omuwendo gw'abantu abo abantu abo nange ava ebweru wa goma nga bodaboda nyinza okuba nkolera mu goma naye nga si mu nsula nsobola okubeera nga mbegattako nange okuba nga nganyulwa mu mugano ogwo bulungi nnyo kuba gwoba memba waffe kabejjajja budda nafuna siteegi muno ate oyo tumwaniriza kubanga ate ayina n'abanene okuleka nga bwotyo olina kyoyinza okubanga obuuza naye nzikiriza muzzukulu wa jjajja budda mbeere nga mpaako n'abalala omukisa kuleka omusanvu akunyese mwenda palufama Benoni Kamara wano mu disitulikiti ey'Mukono
3: Benoni ab'Emukono batulabire n'abakulu abo abasako batulabire
1: weewaawe taata
3: okay bagiyita Pal FM 10.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo 360 coverage muzzukulu wa jjajja budda nze ndi emabega w'emizindaalo program bagiyita News Hour lwakusatu lwakuna 360 coverage tuba tumalayo kasooke tufuna obubaka buno mu dakiika zino 2-3 then bwe tukomawo tulingizeeko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga sinakindi tuyinza n'okulingizaako emmenga eyo abasasi baffe gye bali then tulabe bwe kiri kanzi gye tutandikirawo
4: Dennis ngoyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu
5: emisinde kunyambukira tegereeta gyokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja nemmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemaga n'okkamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna
4: waaw kyamazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
5: weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga
6: omanyi kye weetaaga
7: Honor

0: Kabanga kaweze ngojo hogena maso nukubango tegeka enteka teka ino yemisinde mbuna miyalo eja Mwaziri Moran. Enteka teka yomurundi guno eimiri detia.
1: Nasina kutuka unja kusawa kwebaza. Aba uliza ba palu. Ti aba kutenga yu okula banga ba pasapoti nga ba jumbida emisinde jino. Ngajagala pa wako nti okwa duko okwa kwa. Kwa ito wakara kuseleka abisuro yaba anabu mwewa basura kwa yomuramu wa roofing shop and baby's home yomuramu ogo kwa kutukiriza utatila kama bati kuseleka abisuro yaba anabu umaka kuno chikendula chafe waga matikati wata administration block minonga yebera mu ita play area wane baza njira weweleze ngoye sipe ne ofisi ne staff yaba anto wakura mungu mbebi somo wa joku wakaba vera so kwe mwema kumwa hukumu
0: asimu echebu zibua nteka teka kumurundi kuna walazenti tuduka okulaba nga tusereka administration block
1: administration block na kuzimbi wa mambo kwa kwazi kwa alitu wa gara kwazi mbe echisuro kata dormitories ne tusteka kwa amabati chumaka kuna kwa gara kwa stretch zimbe echipia kwa isa administration block tuliko kati ya yagwe mwurama kwa kutuko mwaka kuna sebo
0: esebo omuntu yetaga mijozi yetaga kubake tofali ya teka kuunteka teke na kuratia
1: kati okutuka kuno kugenda kubera onga 2 September omuntu okufuna kits eno ayikisobola okujja ku palawo zifuna oba nagenda kubaita AK mupaka onga paka kade yawe wakyo zifuna ezo ejoze ejo kyasobola okubera nga sooka okwetaba kwekusooka obuyambi bwe tusooka okufuna era omwaka guno tukumiza nnyo amakampani olina eyo kampani nga oyagala participating atasobola okutuukirira fabe okutuukirira pale fm kampani yo nebagikuba ku mijozi egyo example eba nga kampani ya pepsi bakubako mujozi gwo pepsi logo yo era kwezo kiti zokubye nebakuwerako h4 osobola okutundira ebyamaguzi byo nokumeshondingo bokwogerako ku stage abanaba bayogerera omukolo ogwo abasobola okuyamba waliwo n'obuyambi oba bwetwetaaga obusobola okutugamba ni national track y'omusenyu oba sementi oba matafaali oba anything kyolaba ekisobola ekyokuzimba fe tugamba tubikima wosi bituleeterako kyekimu tubituusa ku site enale esembayo yabantu abali eyo abali ebulaaya oba abali ewala nga basobola kudduka basobola okuddukirako aba basobola okugula kits bazigulira abalala oba bakontributinga ku koozi eno basobola kugamba esente zange njagala zakugula seminti bawadde emitwalo oba 10 oba 5 so nekumanya esente zigenze ku seminti sizakugula mijozi ekirala companies tuzaagala nnyo nti zo zangu tuzigamba okuguli abakozi bazo emijozi okujja nga tuduka ne bakinoomu nabo tubayita families amikwaba emikwano bonna tubayita okulaba nga basupportinga initiative eno
0: nekino kankikubuuze mukulu Kiziri kiki kyewalaba n'otukoga nti mu butuufu twetaaga tuzimbe amaka g'abaana abasiramu bakateyamba
1: ani musimulani okudduka nga ko twalina ekirowoozo ky'okudduka naye nga twebuusa kiki ekibatuddukira so twagendako ku bitebe ebikulira obusiraamu uganda nga twasookera old kampala tugenda ekibuli neamir umma enakasero ku bintu byonna byetwalaba byebaatuwa ebyokuddukira ekyalimu omuzinzi mwalimu babies home natugamba abasiraamu nga ffe omwana singa balonda omwana ku street so twali abasiraamu contributing okuyamba community so nebagani tugamba naffe abasiraamu tubeeyo naffe tugattako ku tafaali kuba ne basula kasasiro mubulaba abantu baffe abalala abezikiriza endala bati olisi bateekawo etafaali ojakola oliosanyu babies home wali watoto wali nendala naye nga tufe obusiraamu ate ffe balina okulabirako ekibiina kitutaddewo so tugamba kyokusooka ejja pebisoma ekusookera obusiraamu katukoleko kyetusobola n'abalala balitandikiraawo era mu myaka egyayita twasobola okufuna ettaka lya yika 5 eyiweero etani kakwendo mitrize zune tusite ya kama amabati. Tumaka netugamba akala

0: ebisere ebisinga bampita ma natandikira ku SB Plaza nenzira ku Mega Standard
1: yes.
0: kati sawe na makanda nga simbye ku Sekazga House shop number 18 first floor
1: okay
0: enyabo
1: tuyanza zanyo okubera nti otukyalidde ko wano
0: Yes.
1: Tuina mulamu kwa tukendo kubena nga tuwebu za konti chichia chisinze okusula abachiala mu business na dalamu chibuga wano mulamu kwa tujia kubogera kuna ye katono nyaka kuata kwa ne Janet Ladies Center ujimaze mwemi ya kemeka ira wajita andika di
0: Janet Ladies Center imaze miaka asatu mu chibuga ira Janet Ladies Center njogira konga ya soko kusibaba gula abasilamu mu Uganda Era Janet Ladies Center biba kafulumu kuyia. Era fetuwa iya Gomez. Ezemula vizitambule za kapiso. Nevitambala biyazo. Janet Ladies Center ya vitanika. So tuba demu tuwanga demu mchivuga. Nenge chisinzo kutuwangaza mchivuga. Nzenarika intigaba mazima. Chintu chansoro kuwa omuntu yena atandika okukola. Oba atandika okuyingira Kampala. Soko sabe katonda wu. Soko wegaidi ya mungu. Akutele mungu mkisa. Mwichu chogendo kola. Number two. Mwango li mfumbo. Soko tule. Ogeno muami uurunji. Mutegira gani. Kwa nchitisho no muami chata deko. Sida uwa mkono wa kukiriza. Techisoba kutambula na mkisa. Ngo ingi te mchivuka. Chenani bade nkubiriza na dara abachara. Ntio mtu watu kama mchivuka. Kakasa nti naze kola. Tunulira nti mulimuko. Totunulira basajja bosanze mu kibuga kubanga uwo mulisejo. Ekyo kintu kikulu nnyo ky'ensonga lwaki ebiseera ebimu abaami bagana abakyala babukola bwatuuka mu kibuga n'awaganyala n'akyuka olusente zize anti omwami ayina ntono n'alabanga y'omwami takyasanga ngataba musana. So ngati nono akuwaganyaza akusanze mu kibuga taina kya kumanyiko nnyo ajja kuwagula kakaseera wana ite banga ajja kulangira agecho olaba walekawo balokubina mu abaana naye atinze so nali badde nga nkubiriza nnyo naddala abakyala babeere bagumiikiriza nnyo ku mirimu gyabwe kubanga n'omulimu ogulaba tojjakeera nkya otandike kola ogende nti bijja kubuluka bwe biti nfune kati mu myaka asatu nze mmaze mu kibuga obulira tusa kubeina ogamba angena tandika njagala kubeera nga Janet tekisoboka mu lunaku lumu kwe erinnya tusobola tizimbira lunaku lumu
1: tosobola
0: ate ng'ekizimba erinnya gaba mazima ebiseera ebisinga amazima gabula abantu mu bizinesi
1: kyekikukumidde e Kampala
0: ebyebimu ku binkumidde mu Kampala era byebimu binfudde omukyalo omuzira Kubanze ne wonteresa nusu z'olukumi nga za lupapula. Era nja zikuwanga za lupapula.
1: Tuvungisa nti ate kansoka enzinyu mu nguzeemu. Omugole akuwadde omukole simu n'oziggyako. Zimanya nkuwaddeko depositi buno obusente butono bwa depositi nze n'oziggyako essimu.
0: Ekyo ekintu kikyamu nnyo n'enjogera gy'olina okwogera ne bakasitoma. Ebiseera ebisinga abakyala bw'abanga ayinako w'atuuse balengeza bakasitoma. Kasitoma n'ayingira mu dduuka. Namugamba munenge mbadde njagala shaliyero namugamba eyo togisobola
1: ngatamumanyiko yadde
0: namuwa budde tamubuuza tategedde nti oba kyo baki namugamba njagala kugomesa namugamba eyo togisobola zosobola ziri eno si kirungi kujajinga muntu ngatatonaba muwa budde ekyabakyala abasinga bakimanyi kuba nange baali bakinkozeeko nga ngenza ogula awantu ekintu oyina nganti ayo tokisobola
1: wane wafe Uganda oba ngeri mu busubuzi
0: wano mu Uganda abakyala bakikozesa ebiseera ebisinga abamu bateeka ama TV mu maduuka gaabwe omuntu n'abanga alaba akazannyo kasitoma n'ayingira oba waliseewo baana obwongo bonna n'abuteeka kazannyo kasitoma n'atuka okuyingira n'anoonyawo ekyayagala
1: ngatewali
0: amufaako Ebyo ebiseera ebisinga abakozi bwe tuleka mu maduuka nabo tubeegendereze nnyo tebalina customer care bwe yaba ayagala musaala gwe gwa lunaku oba gwa mwezi obanga
1: babanga bazibu
0: obanga mwebali
1: nagenda kusuubula
0: aha
1: nalekera erinnya lya Uganda nga lyonoonye

0: kusubula ne basoka ne bakolagana bwa msini kirabo aleta bwa msini kirabo atabwa manaziba
1: natazayose atagenda munonyezawo
0: nata chama u
1: simunazijjako
0: banange nkubiriza abasubuzi mwena eche chintu si chirunji kubanga ne bona abo okolotya gwe bonaga gawala wanencha eche chintu omwana wa agenda kukisasulira Ilie panja. Ndige nda kusuruwa mwana huo na umu zukuru. Sichirunji, uwe rango ulia zamanya mu business. Business yetaga mu edini. Oba uliwa dini, chiyo uba uliwa dini, chibela mune edini. Omutuwa kugaya nti mkwe taga sawa bidi kumukolo guangi. Uulile? Nti imbira tukolo utelu. Ozenga.
1: Baisa wanyagu berenga
0: guwete. Ozenga, uliwa abaja nganaba ntuba tuti.
1: Ngababa
0: yes katinga feba decorate
1: ne mutandiko okutimbanga abantu mbasetu
0: abantu batudde nga mbasetu lateka ko butebe neze nga wampise ku mukolo gwo hajat ko mukolo tugeze gwa rasandi ku lokutano mbantandise okutusa ake ebintu byo
1: baba batandise okulaba nti waka wali bwe kijja moto kaziba zitandise okwetala
0: bayisawa emo yokumacha nga nze nsimula nga ngwangola gene photoshoot
1: sawe mwo bomaliza okutimba mukolo gwo muntu
0: So amazima ago nebyo byenkola byebigambisa nti omukolo waguwadda nti janati nti awotula omaze saagala kukola lutalo na customer wabula okola lutalo ne customer ne muyomba ajja kunyumizaako ono agati awe mukyalo tawana ono anyumizeeko ono awe mukyala mukambwe nnyo bwe munaabakyala bakambwe nga bavuma yisayagala
1: kumuyomba nafuma omukole
0: yes oba muwadde sente wamaze nasooka kambwalira
1: Nje temunda gira chakula.
0: Hey, temunda gira chakula kati tugeze nkola makeup. Nze emana nazo kola makeup. We malo kola makeup. Pita yaba nunga babichi. Ni maga mche mtuwe kumukolo ono labi. Bwana furuma wawiru, are you okay? Naga, hajati. Ka eyeshadow ako, ka iseo. Oba lipstick yoyo. Mchuse.
1: Tamachi enzi.
0: Tamachi, mchuse. Kukwebu uzako kubana. Bana labo mkole nga koze chi. Nga fumi. Wade chio koze gula wa antichicho. Newebu uzako kubana. Na yeba nafe abali mu business enu. Na dalaba wala abato. Olibu amuka konti mune ka makeup mwa kaisa. Unze saga la kumanyida. Sigu wansomesa. Bia mkola mitegeida. Bana nge bakirize.
1: Kwa mkole na furuma nga linga
0: wakamike. Ha, bakirize nti omuntu. Baino kuwabula. Muno waba gambi takulala sata kozechi akani akanuka kendeze kukiriza okachusemo katini okole cho cha gambi omuba soka ndio lipstick tanyumira nze kugambi no yakunyumira gonjo kuteka mwebali so tuigo kwata bakastoma mpola bulungi ero ne bobantu onagana munnyonnyuri omuba wadola boli yakunyumira nenda bakanuka kutaddeka akolwayo kajja kula bikirako bulungi mubukakamu so si mubukambwe asoluso kugamba nga to yoli Aisha
1: dakamwa anti kati oyinza okusanga ebisele bisinga oyina ekigambo kyoyogedde n'ogamba nti oyireta abantu ne bakunobebuzaako naye nga omukola yinza okubanga yenga yitayagala
0: abantu betu batubuuza tebaba bebweru aba metro nina senga
1: Okay.
0: Baba amu mchisengi. Kwa tuwa tukula haba guli titwete agabantu baji. Haba metro ni nasenga. Munga akali kacha wano. Naga it's okay. Bwaba gami enti muje hugwengola achigenzi. Munyonyole. Munyonyole nunji. Munga ente kwa manyiti ilo uli mkuli. Kanuka jakula kwa tofayo. Agendo fuma munga ni wow onyumi. So mucho che mkula ganti omuntu ngo okwata bakastoma obo ina omuli mkukula veda mkakamu. Tobera nantagambo ako nti haja tinti emeza wojitade ya keki tegeze wabatu waliwa tujiteka nze ngambi wano wenino jiteka
1: uinja gala
0: munyo nyole ulunji omugambe kati okusinza wena plani nzo omukolo guno gazebe ili wano woko we ili wano wano walo dancing flow emeza nitujireke wano ugino kula umutu nga koze chika
1: nga
0: kaka nya chitegidi possibly omuti amanyi Banyonyole mu bukaka muzozi n'okunyega si kunyega naye nkuleka n'okuulinga. Ogenda okumaliza okugamba kale no mukyata tusinze ekintu akikoze bw'ati. So mu byonna okubeera ng'oli mukakkamu ate ng'owuliriza. Abagole beetaaga kuwuliriza oba bizinensi yo neyetaaga kuwuliriza kasitoma ky'agambye.
1: All right. Tuli kumukutugwa chikumu savakatonye ze muenda pale FM. Ekula elio mtu wabulijon. Kulete do mchala Janet Ladies Center. Oba hajati Janet Nansubu gomono we mamba. Gwe nkulete de kubanga omchalo na alude musiki ya abagole. Abagole muka abama zigane. Mugenda mubantu omukolo guno gwe yono onira gwe kenyini. Newe yono onira mukolo guno. Abantu abatufu obamanyi. Naye ate olwokuba nti mukwano gwo simanyi oyagala kunyiiza nyazaala we nyazaala we yagambye nti ku kyalo waliyo omusibi simanya omwami yalina sisita we omukolo ne gufa naye ng'abantu abaludde mu mikolo gino tubakuleetedde agenda tubuulira ye nga ye ezo zimu challenges ziri mu businesses z'abadde tuyitiramu eziri mu business yaabwe some of the challenges yadde teziri personal ku ye tugenda kuyingira mu personal ye wanonga tukomawo mu kitundu kyaffe ekirala naye nga agenda kwongera okubeera nga atukatiriza ku nsonga z'abagole be batera okubeera nga basiba ekifo agambye nti omulimu guno agumazeemu emyaka giri ddala asatu era ng'akolera ddala naye era ayina ebizibu nga ye byayiseemu ng'omukyala abadde n'abaana akaseera we yakoleranga ennyo yayina abaana yakikolanga atya we tukomerawo tuvaawo
2: Oyekala kutandika famu ye yenkoko, eye mbuzi, obe ye bumio. Kugawa Agrofarm. Tusobola kutandika engeri okutandika famu yo, eye nkoko, embuzi, no bumio. Tusobola kuwa mkoko obutandikirwako obuluna kuulumu, no kweyongera yo. Tusobola kugenda ugendo tandika famu yo, nitukubulira ngeri ki, josobola kutandika famu yo bulungi. Tutukihe lero kugawa Agrofarm. Kufamu ya fe, ili gayaza nakasajja, oba tukubire kunoti bili, noti noti, shenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu amakumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni gawa agrofam chuwede iteti kakasibwa kubomu kaka ngini kuzomu zi kumi oktopa wamane sani ngini kuzomu zi kumi narumu fongiza tukole wopal of africa radio wajiwaka kawuwo kakura kuranya kusigali na mabega kumono ndiguno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ige nunde yonkoke yomu Mbe ikikereza ukurunde mbuse zorulio wamunente Jangune chotunda tusensara katare Ukurima no kurunda ukurime mwanyi Sakono kugata kwa mutindo Kuliva kubera kukalamu house Ukurina na Uganda Museum Ukutani kanisa wabirizo kumacha Paka kaungeze Abu somesa banje Abu kukumu business Ebya nyingiza na katare Abu uliwa magizi Ama kampuna gana chagikore deko Gakutuwa kumagizi Utandi sotia Nebi ntubida rabi nje Nkugambi chuede Fungiza tukoline Pearl of Africa Radio Tui ingini na mituwa Joka. Booking a ticket you got. Go eat a kunoti musambu tano bili. Kumi nemo. Kumi. Kumi na bili. Awa jitwa. Ship with us. Banachi ngumu kuchile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
3: Omanje wetaga.
4: Oya. Oh, yeah.

0: 0704 73335 95 0704 73335 ne 0708 88 53 bebanaffe aba wakisa muzirema senior secondary school bwebatono bwebakugambye tutambula tulino mchala Jenati wa Jenati Lady Center kasangwawo mukutimba abana nenga tutunagenda ku challenges zo Jenati ngati tuna ekirowoozo ekyokusiba kadaali ow'obusiraamu kijjawa kitandika ddi era kiki ekyakuinspiringa nooga nti banaikasi abagole beetaaga kadaali omusiraamu
1: eyansanyo neyansereke ekirowoozo ekyenava kuntandika okusiba abagole abasiraamu already nali nsiba abagole naye nga abagole bensiba tebeebikkirira kati ng'omugole bwajja ng'akugamba nti mbikulu ne waba yeebikka ng'agamba nti ŋŋenda kwebikula kati
0: ng'alyoka ku mukolo gwe yeebikule
1: ng'alyoka ku mukolo
0: ne waba ng'abadde wasitira ku mukolo kale kagambe kangu
1: aha akijjako kati nali ŋŋenda kukola omukolo gwange nenoonya abansi b'e Kampala ne babula nga naye kenyinyi neebikka naye nga nina okwebikka obusiraamu ne babula buli sauni gye natuukako nga banga nti biki byogera naawe otwambalira totwambalira ebyo
0: nze sijja kusiba kuvumaganya
1: naye ani asobola okusiba agula abasiraamu bulungi nga tewali ne ŋŋamba Allah ansaasire nakola omukolo ogwo naye bwe nva mukolo ogwo ogwange bwe nva mukolo ogwo nteekwa okunoonya omugole omusiraamu ayambala atya era ebyambalo ebyo bye nnakozesa era bye natandikirako okubeera nga nsibala ki abagole abasiraamu ntandika okuyiiya obukaaya obukoofiira era abamu ku bagole be nasookerako mwe muli seeka Zakariya seeka Zakariya atwala aba akulira hijja and umra services be bamu ku bagole bange
0: abaasooka
1: naye bwebaggyayo ekifaananyi kya seeka olabye ddala nti ono yekafulwa okusiba abagole abasiraamu kubanga namusiba n'anyuma waliwo n'omukyalo omulala bamuyitanga
0: yajja ng'ayagala omusibe oba gwe wamuwa ekirowoozo
1: awo oyo seeka ye yagenda okujja ng'amaze okulako emabega nga nsibye abagole abalala
0: olina abalala be wasibako abasiraamu
1: abaasookera ddala lwakuba nti amanya esawuno sikyagajjukira naye abaasookera ddala kuba baayingira ekibuli seeka Sirimaani n'abagamba ani asibye omugole kiwe twasangawo abagole bana abagole baali bana nga bonna beebikudde nze ngoberera abagole bange nga beebikudde alengera omugole asibye obusiraamu n'abagamba abalala bonna bave ku lwani we
0: olyasokaayitemukolooli
1: ne baleeta omugole n'abuuza ani asibye omugole ono ne bamugamba nti ajja ti Jenati owa Jenati Ladies Center era bwe yalinnya nga katuuti ng'abagamba nti temuddaano nga mwebikudde okuleka nga mugenze wajja ti Jenati n'abasiba obusiraamu awo ekintu bwe kyava buli omu natandika okugula ebifaananyi n'agula ebifaananyi
0: n'abaanebatandikirawo
1: n'abaana ne bongeramu alhamdulillah ndi musanyufu nnyo buli lwenda bw'omukole ng'afulumye mu kakaaya ng'akebise imma ali mu gomesi oba ali mu ki mpulira nga ndi musanyufu nnyo kubanga nti kyavawa kyava wange era mbakubiriza bongeremu amaanyi ekintu kyongera okutambula naye tebanneerabira
0: olina omusingi gwe wateeka mu ggwanga lyaffe uganda mu basiraamu
1: abantu banneerabidde nnyo
0: bannaye temwerabira Jenati
1: atlist baali kasuseyo ke bakasuka ne bagamba Jenati tuleeseyo kaako
0: kubanze
1: yasooka n'okupangisa engoye za gomesi mu uganda ogwo omulimu gwolaba ogutambula
0: okupangisa n'ogamba nti kangule gomesi abagole mbataase
1: natandikira ku Sharita mutaawe nenkola gomesi ya kapiso omukolo guli nenkola gomesi ya kapiso Sharita n'enjimuwa n'ayingira mu kidaala nga yenna atemagana bw'ati kapiso weyatandikira okupangisa engoye twatandikira ezo gomesi zonna ezifaanagana alhamdulillah naye nga akatalekeka njagala kugamba abakyala batandika bizinesi osobola okwebuuza hajja kyana nti watandika otya natandika bizinesi nga ntuula ku lubalaza
0: abakimanyi
1: bakimanyi ku lubalaza ku Nabugabo ng'abaana mbasazika awo wansi ndi mukyala mzadde

0: wetuliao.
1: Wafikum barakallah.
2: Kakati gwe Allah gwe yaweddubozi. Ulikoze sezotia. Omchalo no dalasinga yali mubyansi. Kubonna abatonto mibe muulira. Ani ayine eddoboozi lyalina? Singa kati talya sente za Nambole, Lugogo, wa. Naye eddoboozi yaliteeka wa? Mu Qur'ani. Ate n'atakoma okwo n'agamba nti eddoboozi lino n'ensoma eno njigabanako n'abaana bammwe ku Ibn Majah. Because Ibn Majah sangibawa.
0: Ibn Majah Junior and Quran Memorization School tuliwali echalo nsujiwe echitondu katende kilomita 17 kuve Kampala tuwela kuchituwetera ku kipande cha Friends. Tuli next in a Friends Academy. Era tusomesa oluzungu na masomo ga dini nokukwata Quran okujivunula okuza abaana mu nkuza y'eddiini. Nye somero lyokka lyemmanyi mu primary. Na marara jegali, alhamdulillah. Na hile somero liene kakasa kubanze jendi. Nti osobola okutuwa omwana netubeera na ye miaka jona. Omwana uubwala. Ngatako sedwa bino mbu mulinzi ya zanye na ye. Na mutwale manju. Oho omwana uumulinzi nga wala tebamu kozechi, tebamu kabasanyiza. Jagalo kubu ulira nti, ebifemu abana jibaku nganida. Bono onekirayo. Na nkwadele mayumba mwebabela bonone kila unayama masomero. Era nkubiza buli ali kuneno. Ngo ine somero. Omanyi ntino olimulunzi. Na buli musome sali kuredi yeno. Omanyo olimulunzi. Mukuma abana baba ntubulunji. Abana baba ndi abalenzi. Temba ganya kuzanya naba na bola. Angabaza nye mizanyo jechi guwa. Gwejo kwe sula sule bigo. Kwe goba goba kwenyo gotola. Kwe kolachi. Kwenyo nyogera. Naba na bobu wale ila. Mwazize kechi ntwecho. Mzanda jaku delia lozentia umana ali masomero gadini atenga. Abana bali mubintu vye chono nefewe demirimu. Abana ukunywa nyume uvozi nga vye kwese. Ulea yuno nekanaja na nyumiza kaneno. Gabaine batudo kukulu. So abana babere so busy. Babirenga tebaja kusomero kufuna uvono nefu. Babirenga bafuna u empise nunji. Bafunewe dini no kuzi wanga bali bulunji nyo. Elanga bakumye bulunji nye mivili jabwe. No mitima jabwe ne dini yawe.
2: Wati musomesa ku Ibn Majah Islamic. Is it a Dan Boarding?
0: No.
2: Yes, and sujue waliwo gendo kubera ngo musanga. Bwatyo bwatandise program yenga kubulira ku muzadde na wa watufu ino kubera nga oteka omwanawo. Na yenga bwajja njagala kutegeza ko ku Mukare Enterprises Limited tukwanjulira Mukare Enterprises hardware eyo mulembe gagadde atenge kutusako buli kalonda yenna akola kyewe bizimbisibwa mu ggwanga lino bagamye tebalina simiti. Baina mitayimbwa, baina misumari, migumu nodala, sementi wabwe awera, mitayimbwa migumu, sosi jine mijingi lile, ogenda kugundi kumukara enterprises, mukwano noguli ya dara material, omulungi, mamanyibi tupi inji nye bili fake, na hiwa loha duwe ezama zima. Nga wewe ogula wewe bintu byo omanyanti nguze material omulungi era omutuufu baina tanka ennungi baina amabati amalungi baina langi mu buli kika baina tiles ennungi baina polywood baina ebyamasanyalaze basangibwa ku Rashid Khamis Road 101 e Kampala ate nga bagamba nti bwobanga oli mu bitundu betolodde Kampala delivery ya bwereere basangibwa e Busega okulira na Shell Masaka Road botukawo era n'ebitundu ebyetolodde awo ku Shell oba Busega basobola okukolera delivery ku bwereere ne bagamba nti balina basangibwa ewampe okulugudo lw'eggayaza bagambye tugenda obettanire bajja kubeera nga bakuwa materials ez'omulembe ezizimbisibwa ate nga ne delivery bagikoledde bali ku ssimu ya 07 08 1 0 7 8 ne 07 08 1 5 0 5 ojja kubanga bafuna ofune materials building materials enonji tugende ne Shekat Sherifa tugambe nti aya jatu wadde egendera ddala kuffe anaddala bakyala ebintu ebimu bye tukola nga tefeke nyini fe tubyetuusizzaako oba obulabe bwe twetuusaako ate nga obulabe obwo tebukoma kubeera bulabe nga ne maaso ga Mungu wallahi tuinayo omusango kale nno mukwano Shekat katandikirawo
0: na tujja kutunena ebintu bitaano Pola mpola.
2: Bitano.
0: Sili ilovyo na.
2: Wetu na akuma, wetu na akuma.
0: Wetu kuma, wetu damu. Sala ata uchitiwa.
2: Atusobo sikana. Atuwe
0: kukubanga tuwa gile vigambe vilunji. Nga tulibala mbulunji na bantu bivagase.
2: Nela tubagali zokuli, zokulunji. Abami muteke teka bachiala. Basobolo kubila nga bauliza na umuchiala. Diyo bado yukula soko bideke. Ola bebe chibi yukula. Ebi kuletila ukula enso. Biyo babi yukuli na mwenso vinga tomanyi.
0: Naam. So enso nge soka. Kwe kubeera nga omukyala awangalira mu mbeera y'okugeya n'okukola olugambo. Okugeya, okukola olugambo, okuteebereza.
2: Olugambo izimera ya moyo.
0: Zoko wili, okuteebereza. Bakita okulowoleza.
2: Deep thinking. Chechu. Deep thinking kulowoleza. Kulowoleza. Kulowoleza.
0: Then inoza n'okuketa.
2: Uwambiga?
0: Mdozi,
2: niko shikoti. Na waluwa musanga umazo kwa Mungu. Mzo kubega ba wangi.
0: Hata Allah kuganyi katigono kolachi. Pozi ngo omulabi ya mtu obanyo omu ingi kamokete.
2: Soko bidemu. Bidemu nga wubitandise.
0: Hati tutuja aya ino. Agami wa chitiba Allah Azza wa Jalla. Suratul Hujurat. A'udhu billahi. Suratul Hujurat suri ana mbili. Aya jimba sumene ya kumina mbili. الله قام بعبد الله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أبانك
2: مباشي
0: أبانك كريزة إجتانبوا كثيرا من الظن مويوالو كلو ولرزا أكسنغو ونجي إن بعض الظن اسمي كبير من تمو بيمولو ولرزا لولرزا بيمو بيجامو ومسانغو بمعنى سو كبير راو نوتانيكا نوروز نوغا نيشي لبكا مجاوانغو ياندوغا كاتي سنغا باتاكولوغا Obufunye omuchi.
2: Omusango.
0: Chobona bai akugambi inna ba'dwa zani ismi. Ebimu kubintu ya tulowoleleza mtu bijamu omuchi.
2: Omusango.
0: Kati mai bingo ofunye chance no chilowoleleza nga wichiri. Na henga ebi singira dalo ulunjo so bilo woleleza nga siwe bikolachi.
2: Nga siwe chiri.
0: Owulide. No utaniko kulowoleleza kati no no ha. Kati wana alabi kaya wasiza. Na ye nange.
2: Nangi kakuli revenge.
0: Kamula
2: geko. Kola hako revenge nganga te ya wa sisi.
0: Nga zata tabiriko. Tabiriko.
2: Orugambo.
0: Ulusa ina na bugayavu we na mtu.
2: Ye gayaza. Orumu atudeku mikuano jene vanyumia nyumia muna ganga. Kana tuleko wanu mpumule. He had a long day. Atenga labu anako mawawa kaa. Na huwa jamu stressing. Muna ganga kanso ke mpumule keno. Kuna uloweza loweza ati ya yeze.
0: So Allah tugami niti ijitanibu kathira. Bande vigambo bino. Bubanga kwa kasokiza Allah nuna kure kiyama. Buli watu kusumere chintu na chuteka ku hadith. Na chuteka ku aya. Nkwega hili na chiteke kebilo ozo. Elomu chana ina uliza program ngazi na radio pal yu no kubaita nika paka kuzwe. Yandi badena katabo ke. Na uba hadithi tojikuteyo noba aya yu nane ye wandika muusiramu okulo uoleleza kuli haramu.
2: Okugeya.
0: Kuchino chiri haramu. Gwogino wandika mubote, mubote. Allah jaku sasilo tegele dini yo. So kakati agami nti ayu ladhina manu. Jitanimu kathira mina zani. Mwalu kwezo kusingo unji. Ina baadho zani ismi. Kubanga okumu kukulowoleleza oko kwe mbeeranga mulowoleleza baganda bange mbeeranga mukujjamu musango Allah ya agambye. Allah agambye mbeeranga mukujjamu musango. Na agatako kino wala tajassasu. Temukolachi. Wanji. Temuketanga.
2: Tukula bwambega.
0: Yes, tukula bwambega.
2: Tukebera simu ya bawu.
0: Kano kubile mami, omuntu asano kusabe simu ya bulunyo na gamba. Senga Aida, bampeko kusimuyo mbadi nja kubila kwa kutata waneno. Oba alirudawa, oba bademu parking, no jimuwa. Nage na WhatsApp.
2: Mubifananyi.
0: Alave video. Alave video chizo inamu. Alave.
2: WhatsApp nazeweleza.
0: Na neweleze bintu. No, banangi. Nenga kugami mpa kwa nkubeko.
2: No muwa.
0: Olid. Oli nagama ne password yerichi. Ojagazachi. Kube simu omalo weyechi. Oli baba simu yaje kumanyisa password boboli muri listi y'abantu bayagala mobere nayo.
2: Omukyalo keta bawe kibi.
0: Omuketa kisebo.
2: Bagamba nti atawubira nsiko yetalira. Baganda bajajjaffe abawano be balugera. Nabaga nti munanga atawubira nsiko yetakola ki? Kati nawubira nti nsiko yangenga sijiketa.
0: Anti omuketa mukiyo kicho zudde. Kakangwa me bintu bibiri. Omuntu wa wano alwanirira nnyo haqiye Tamani ya haki ya Allah chechivi. Wachitangende. Omuntu. Aruma n'ogwe nguru. Nalema n'okwebaka. Nateka mune sente. Nateka kune bambega. Ngatali mukulwani ya haki ya Allah. Ntinta somu dono gono nefu. Aruma ni ya wabula ya wayagala yenga ye. Balike kumuzako, yenga ye, balike mchitingako, yenga ye. Ne wabula zimba dingamba, ntisingu wabade chiko recho chikola. Mumbela yoku lwani lide dini, dini ya Allah, noku lwani lide dini yo mwami yoyo, noku lwani lide chitiwa cha makaga, fea gobu silamu, atuna uchandi bade chanja ulo. Sato ino chigenda mungu uche gendeleza, kubanga na choo wabu chigenda mungu, ngami nisengu wabu tuteo ni ya nunji zendishi wanti Allah jia kula che ne wabu lafe wabu nonya guinga gwe haki yo guingu umuntu wulid ne haki ya Allah abantu sebi singati tetu jifaku wale yathubillah wabu so emintu vyo kuketa keta ata abantu abachala teba keta bukesi bami babwe boka omuntu nga mukesi kesi teacher sorry wawe mpisa teacher anjati omuntu nga mukesi kesi ne bwachale uwo era boyingi
2: amaso gabo gato
0: abwa boyingi na mukisenge
2: ndoga munju
0: aba boyingi amsenge no leka nga kajike gudde katini
2: olingizo ko
0: gateka ye biso what
2: arabi
0: arabi
2: na wati
0: ekisenge cha cha kula chitira
2: ayazo buliri
0: mufali suchogo obuchi buliri mwana
2: wangu ole mutufu
0: orugura omuntu nakira tunde mangu mukisenge arabi ana amma chintu cha kuganye chiba haramu nga nawe mutima go chimanyi nti chiri haramu baidha wa yagama nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti al halal bayin wa haram bayin ebintu ebyakkirizibwa obitegeera bulungi ngo bikola mu bwongo bwongo olabira ddala oli ku kintu ekyakulagirwa kusala kusaddaka n'ekintu ekiri haramu nawe oba okimanyika kino nkikola naye nkola kyaki then ne wakati kati awo waliwo era ebibuzaabuza naye nakugamba ebibuzaabuza bw'obikola omanga akoze haramu ate bw'obyewala omanga eyiwaze haramu. So at the end of the day, abantu banene abakettereza ebiseera ebisinga baba tebakettereza kuleetawo bulungi. Abaketta kuleetawo bubi. Naga ngenda kulinnya emmotoka ngende ekyebando baba gundi gye yazimba ndabe akayumba ke yazimba.
2: Akomewageye.
0: And ebiseera ebisinga ezzambi limu litutuusa omuntu ku zambi ddala. Walihazubillah. Omuntu bw'amala okulowolereza ekiddako kuketta. Bwama loketa, eshida kukugea. Nagamba, na ye navoyo. Ha, na ye baba navazi mba.
2: Ateno nina kukugea. Kati yo prosesi na kese, kati no, we muizo kumuteka kumazambi ingasa tu obabidi.
0: Webali.
2: Because babanga akese, na jana agea. Tugeze jia akese, yasubi debibi asanze matiribu na.
0: Era agenda kumalirizanga, atafunye ne nsarwa.
2: Uchitegede.
0: Kumaya badama njibibi.
2: Aha.
0: Olide.
2: Echila avamu, ngabera atia nabiyo.
0: Amanino kuwa iliza.
2: Ngabera atia nabiyo.
0: Olide choyogende.
2: Aba chansinga.
0: Ntoloko ya genze mkuno nyeleza Allah kwe ya gana. Amalirizanga akumye wako za mazambi manja ageyeza, afunye nsarwa. Afani seno okulimba na musanga asula katanda wekati ngoga ngayike nyini nava tajja ko nika kwa sura iye naba nabe bana mwami abana
2: nembalisa kati ali mu nyumba ya kalina taso ya dotuwa ya de 10 tajja kuwangalira mu sente ezo pasinga siyenze
0: ta aha ushinaba naye nga wamaze kugenda mu kintu kiri Allah shi yakukola ki
2: kiyakugana
0: so omuntu atulawo na amalo obudde bwe yagamba nabi fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min husn al-islam al-mar'i echimu kubirongo so obusilamu bw'omuntu taruku humara yani ye kosa ni wabitamukwata ko naye omuntu akulabawo munanga jati ngojidde mu moto kana gambo yo yani oyo kizibwe wa fenava omwana wa gundi nte naye omwali omwali yaine emyaka emeka bana itaruku humara yani tote ko kosa ni mureke oba yaine emyaka 10 oba anabe
2: kwata ko
0: oline
2: eje emyaka jevuge mu moto ka anti olotandi ko kufuna ensalwa
0: awe bali nyu aga nenga sente yazijjawa ne we ochali yawo
2: kezi
0: oyo awaliza nasa oyo mukazi gola ba yazimba makanga wagatuse kutana na kukiriza kati we bamalo okulo ne batandika okulowolereza olabika akola mwa malaya atwe maloka lo okulowolereza bagenda kuketa oja kubolya naye akuchalirako nga bajja baketanga Oisengende, ekiddira gye misango giri gye twogedde, ogenda kugeya, ogenda kuwayiriza. Nagenda natenze mwana tunze nyumba sala abantu obannungi. Kayumba katini wekati. Kalinga na toy. Nokuwayiriza kozeshi.
2: Awayiriza.
0: Awayiriza at the end of the day. Tugambye tutunuulira ebintu nga abakyala tubyettanira nnyo, naye ng'ebintu ebyo bibi nnyo, bitukosa bikosa ffe. Fi hadhihi alhayati dunya mubuno bulambu eddunia wa fil akhirah ni mulambu eki bwakhira ne tujjayo aya eri musuratu alhujurat sura ya 9 aya ya 12 nga Allah atukowola naga nti ayuha alladhina amanu wamamwe abasimye nembeera abakkiriza ijitanibu kathira min adhanni wamamwe mwe wala okulowolereza inna ba'da adhanni kubanga okulowooza okusinga obungi abantu kwe beenyigiramu ismi bakuggyamu omusango wala tajassasu temukettanga bannammwe kwe tuna butunu zichorabye chorabye chotarabye Allah ye yakimanyi siba kiri nagamba wala yughta ba'dukum ba'da banange temwegeyanga temwegeyanga abakazi temwegeyanga yayongerako kino kibuza Allah wabuza tagara muddam yabuza nti ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maita kuliko kumwe yegomba okulya ku mulambo gwa muganda we Webale nyo. Katina gamba fakari hitumu umwe wale muweta mwokumugeya. Kubanga agezo mtu yenka nankana no mtu wali ya maiti yoyo guageya. Abuza Allah ayuhibbu ahadukum omukumwe yandie gombie. Aya akula lahma akhihi. Aya kunyama ya muganda we maita nga mufu nga maze kufuka maiti.
2: Tinebda.
0: Ko Allah fakari hitumu ukale mkuchawe. Chawa nyo kugeya. Kubanga buliroge y'omuntu obera sawa sawa wenka nankana n'omuntu alya maiti yoyo goli mukogera
2: abakyala gye muli tuli bulungi abakyala tuli bulungi
0: mbaza ka program kanoze
2: tuli safi sukari yoyo batongere
0: mu kintu kino omuntu gwogeyo batomwagala abakulabikira bubi naye atadinda afuke afuke
2: maiti
0: oye atawo yoko
2: oye kubanga kafana nyingo mulamu gogoli
0: Awomekete
2: House of Zaka and Work for Uganda tuli mu program yo mchalo omusilamu Shekat Sherifa na matofu gotuli na ye abafe Jori tuka mta House of Zaka and Work for Uganda kujukiza okutola zaka mu maliyo okutukiriza empaje yo omusilamu okusobola kuyamba ko banafe abatali abali abetavu eranga abali mu buyinike bagamye nti oboli musubuzi oboli mukozi wa musala oli mulimi oboli wa taxi ufuga lori oluboyi na contract yo naji wakwata sasula yo mu House of Zaka and Work for Uganda osobola kusasula mu Tropical Bank osobola kusasula mu Cairo Bank mu DTB Bank mu Pride Microfinance oba nokusa merchant number ya Airtel tula mutebe yo kali tula wansi kusomeremu Owa Airtel, tula watu denku sumiremu. Niga star. Emu munana tano, star muenda, hash. Teka kwa musamvu, oteke kwa 0 0000 munana. Buterevu, gubere linda giriro, ujia kubango sasude zaka. Tumanyi jibala, jiangu wanu kumakagabwe. Blue wanu bali na naganyani pale FM. Jiangu bakubalide zakayo. Na wosuburo bakuigiza nebo jibala, otulewe sasuri ringa, olemenga nate kutambula. Jiangu mkwana. Uwezo kuba, exactly. Uwezo kubira ngolea wonga wera likiri, na pressure kuruma, bali nangenza siwa zaka. Ala agenda kumbonereza. Uwezo kubata unatusa. Gatuwa zaka. Jiangu manyobo wabatuwa. Ateri ya tudaga manze sinaba. Nze sinaba weka za sinaba mkwano nga watu ukada guwe teka kwa HB weka guwendo kwa sada katika matu ubo nti ubo nga kufuna HB nga to sadasi awoze siri shekati ya dechi ya deshek na yeche ngamba nti ofuna mpira nga usadasi Allah kusasura mumu sila nga usadasi because sentence no ziyamba sada keno jowayo uba zaka jubu wadeyo yamba aba betavu atabulu wabayifuno ubye betaga neba wanike mikono ili mungu gwe ya wa na ufuna obo chitegede kubanga doga maya Allah tuwa yanzi za utuwa dechi ukuri ange mpeda Allah kuwa because guba suppose seza chitegede esimu hino 0 7 7 0 7 5 9 5 0 0 7 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kumina muenda beba nafaba House of Zaka and work for Uganda edaji kabidi tuzikuze se uyongero kubira ngo katirize nsonge iyo jetubaddeko
0: na tukomekanyo miraka tuba tuli kumulamu ogugamba bintu kya bachala bi ngabitu wamba nnyo na yenga
2: bietukola
0: bitu kosa fe biba bikosa fe ateranga biberanga bigenda tugina tufuna misango ya mukama tujja kusanga buzibu wa amanyi ne tugamba nti tuso sentuna aye ili musatu hujarat Allah nga tugamba tuwekerawo okulowolereza fenna bami n'abakyala tweoluketa keta n'okugeya bannaffe tumekanyumira akagamba nti Allah badde atubuuza nti omu kumwe yandi egombye okulya maiti ya mune kulya ku nyama ya mune ng'afudde fakarihi tumuhu kale weewala okumugeya wattaqullaha bannange mutya Allah inna allaha tawwabur rahim mazima Allah musonyi akiza tauba tera musasize so mumbere ifananako bwekyo tuongera ate okutegeeza gw'omukyala ali eyo nti ebintu bino byonna bye twogeddemu bikuleetera obuzibu waneno ku lukalu lw'eddunia ngera batusoose okubulya nti ojja kulowolereza ekintu nga si kituufu ate omalize ng'ogudde mu bizibu ebirala then ekirala ojja kketta omuntu osange ye ate ebirungi ate ofuna ensaalwa ate osange ye ebirungi oba ebibi ate odde obeere ng'omugeya n'ekisingako mu byonna omanye nti buli lw'okola ekintu ng'omaze okitegeera nti ekyo ekintu kiri haramu mu ddiini munnange kibeera nga kikendeeza ekimu ku bintu ebina ebimalawo emikisa mu dduniya al maas omuntu okwebagala amazambi ate nga ategedde nti ekyo munnaye baakitugaana
1: Good morning, Kampala. Pocket duty, Kampala.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa ettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni essomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secula n'ey'eddimbu era nga senta namba zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddegeya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 6593
1: kiwedde ekyo kikakasibwa kubwa omukaga ngene kuza omwezi 10 okutopa wamu n'essaani ngene kuza omwezi 11 fungiza tukole Wopal of Africa Radio wagiwaka akawuwo bakulakulanya ekusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku Kalamu House okulina na Uganda Museum okutandika n'essaawa bbiri ez'okumakya paka kawungeeze abasomesa bangi abakugu mu bizinensi ebyenyingiza n'akatale abawuli b'amagezi amakampuni agenda kye geekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Paul of Africa Radio tuyingirira 200 jokka bukinga tikiti yo kate ng'oyita ku noti 752 11 10 12 owagiddwa ship with us bannakinkumukujira emaali okuva e China TV1 Women Movement Events
4: Uyagalo kuchusu olunakulu wabuli joon fulu olukulu. Fumba amazi. Osemo 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi ekolebio ka. Sanyu liyo ka. Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti wa tambi. Muomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana. Basama kubuongeza. Abakulu. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Ida wefu nilo uo. Okuvao. Kuduke li kulira.
5: Omukyala omusiraamu mu ssaawa ey'okubiri mu pulogulaamu abakyala basiraamu.
2: Olaita, butelefu mkwano kwa fumulonji. Tuli mchiri tundu chafere, ichirala, ichirabikanga. Chole kera, tuli wakati. Tetuna chimaliriza. Sagala wera likirire nyo. Na esi manyoba tuli sefo. Abakyala. Tugeya. Na hilo hakubanti mkwano na mwabami muge ya temutuwe chutiba kwenye chile yao. Na hika liwa kuwafa abachara tuwa gade kuhugera kumusonga za fere hilo. Na tuga mati ama mtu bimubi ya tukola. Atenga bitu zikiriza. Fike njini njini. Nze kenyini nava ne nchikola nganze ne tadeko musango maso ga Mungu. Nze ne zikiriza. Bietu likulu na kuhuluwa hilo. Na inga nkutegeza kuani Muslim Rani. Jangu. Tumalirize bye twatandika emisinde gya animals limurani gikomyewo nga ku mulundi guno tutandika kumaliriza tugenda kumaliriza administration block twagula ettaka ne twene tulimala bajita shukran baby's home emisinde mwagidduka banange tweyanziza ne tugula ettaka ne tudduka emisinde egyatandika foundation ne tugizimba ne tusitule kizimbe ne tukisereka kati twagala kola finishing ye kizimbe ekitumanye nti kati tusobola okutandika okuyingiza abaana banange Chiruma, omuntu atali musiraamu, n'alonda omwana w'obusiraamu, n'agenda n'amulabirira, n'amukyusa n'amujja mwajana n'amufuula gundi Kristina oba Margaret Yobani. Bannange Chiruma, oyo eryettabirimu mu umma tuba tulibaligenze. Kikye tukola, shukran baby somu yasazeemu negama nedda, tebakyatwala abaana baffe ab'obusiraamu, era oli bw'alonda omwana nga musiraamu negama amanyago gani njeja kimaiya, kimaiya kale, amutwala wa mu shukran baby's home. Esimu. Tupagamati, inakuzo mwezi genda kubira ama kumi ya abiri sebutemba, tugenda kuduka. Tugenda kufawali ya Rugogo, ku cricket ground, tuduke, emijozi jami tuwali sato. Genda ku AK, nsaba busabi, genda ku AK. Janguwa na kupale FM, ugulo mjozi weguli. Osobolo kubira ngoduka, tuyambe ama anabigwanga. Atenga no msumo ugwafungiza tukule, temugwe la bila, ntigenda kuzo mwezi genda kubira kumi, ne kumi na rumu. Biona fungiza tukole agenda kubira ngenda kuzo mwezi 10 ne 10 na rumu ogenda kuiga ennima y'ebyennyanja egobo bwavu ennima n'entunda y'emwanyi ereeta akasente mu nyumba yo bagamye nti nno ensuubula ye

0: ku AK Islamic Book Center ogenda kufuna otiketi ne ku Infinity Beauty Home ekyengera. Infinity Beauty Home ekyengera ojja kubera ngo gwo butuke ekyengera nonya Infinity Beauty Home ojja kubera ngo funa ticket sizino oba wangu nga pale FM wano wenyini wetuli jango funa ticket eyafungiza tukole ne ku AK Islamic Book Center nayo ticket sijeziri banange muduke mudnambira omusobola kubera nga muzefunira nga tezinnagwawo omusomo ogunonno munange lero gwa mbavu Jana shikati Sherifa na Matovu tuko mieo nawe. Tuko labi nji ingaba chiara. Mm-hmm. Atinga fike njini njini fitu ezikiriza. Mm-hmm. Tandika.
1: Kakati.
2: Hadithi jiwaku Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Ar-Rasulu sallallahu alihi wa sallam ya gamba mbaka Muhammadi. Sallallahu alihi wa sallam. Kala yabuze chivuzo na gamba nti. Ataderuna mal ghiba. Mwama nyoku gaya chichi. Nibamuddamu nibamugamba qalu bamugamba nti Allah wa rasuluhu alam Allah nombakawe sallallahu alayhi wa sallam bibasinga okulachi
0: okumanya
2: qala na gamba nti dhikruka akhaka bima yakrahu yakrahu okubena ngo yogera ku muganda wo oba ku munne ekintu nga kimunyiza oba ye oli acheta mwakale ye direct transition ngo oli gogera ko teyandi agadde ekintu ekyo kyogere. So, okwogera ku muntu ekintu ekirungi, oko tekuba kugeya. Nogamba, alhamdulillah, bambi, omusajja oyo Sheikh Sudais, asoma bulungi Quran, mashallah. Tayina okwira emyaka gyayina n'eryanyi lyakozesa, omusajja oyo, alhamdulillah. Oba
0: tomugeyeza. Mkwano nida wote mungerezi.
2: Na yu kogira kumuntu echintu. Nga yeke njini gocho gira kuchimuna kuwaza. Chimunyiza. Acheta mwa nyongira konze kanaka gama mkufu unula simu matin. Nti. Singa abadao. Nga tewandi biogeti.
0: Kankubuze. Hey. Singe nge yomuntu echirunji. Na yeye nga tachiagadi. Tugeze. Nina wendi. Ningina nemba gamba, ho, natuuse wa Sherifa. Badnanga Sherifa ya zimba amaka. Na yenga wayo giri la sagala, sagala, tebachi maji na chimanya. Ntino na abirina, Sherifa mchimanyi taine motoka. Nemu na motoka tajireta wanajiko biyede mu parking. Kasi kugeya mububi. Nga kugeya birunji.
2: Anti inama la amalu biniyati. Emirimu jineno Allah jija jinga kusinzira kunia yoya kwa zomulimu. Asayende? Allah, mwa akutuna munia yoyo na chinene chinto choge de, o inachigende rachaku na kuwazoli na kumono na obo bambi, obo doge ndere.
0: Innocently.
2: Yes, toto ina msango.
0: Okay.
2: Toto ina msango. Na ata ila wadinga chirunjo liwa wa kusisi nkanya na gato damu gamba bantunti na zala abalungo. Ochireka.
0: Ochireka. Sina biyo gira ko.
2: Wali ya bantu.
0: Sina biyo gira ko Sherifa tuwampa hili
2: za. Mwande ni nabalo. Wali ya bantu wali na gamba. Nako le mbaga yenga ya mchama. Na wagamba temukwate vifana ni. Gweno vikuata no vizasa. Wali nga chintu chibi.
0: Ocho chibi.
2: Na ye chireke. Kubanga ye go chikole data chikola chi.
0: Chimuna kuwaza.
2: Chimuna. Kale si chimuna. Alusa inza kwa gachi sigali nga chamachi. Hey, it's okay. Olwe nsonga zezimu obe ndala ichiso tuwala tugende. Obanga. Aine nsonga zero
0: achari. Kaya kade kutabula makagari ya malala.
2: Nah. Orusi.
0: So, aina chia protecting. Aya nsonga chita yagala chino chifurume.
2: Na. So, tumende kuhadithi ya Abi Hurairata. Arudhu yallahu anhunga tugeza. Ata rasuru sallallahu alihi wa sallama ya gamba. Atadiruna malghiba wana imumanyoku ya chichi. Na mgamba nenda rasuru sallallahu alayhi wa sallam. Ni Allah azza wa jalla viva singu kumanya. Na Allah singu kumanya numbaka wa sallallahu alayhi wa sallam. Na mgamba kakati okugea kankubanyo nyole. Dhikiruka akhaka bima ya kurohu. Kwa kubela ngu yungina kumuganda we chintu. Oba kumune chintu. Nga cheta muli gocho gira kacheta mo. Kaila mamu muza. Nti afaraita. In kana fi akhi ma aqulu wadenga omuntu ono gwenjogera ke kintu che mwogera ka kiri oba kirina kayizoga ati gundi alya nnyo alya mmere.

0: nkobogo
1: eha ngandala ochinjo cha chirina
0: awali ne na valine tege
1: kati bamubuza chinjo cha bantu bachibuza nyoma ndarasa nanga nche kati kati ati ni
0: wemba njoge de mazima
1: njoge na mazima checho echitofu chiri ndi checho
0: ndi uli anyo
1: avu ike mene awali de na anana yibinafu abantu bageza ndale nintu minene bisinga kawo kana yabanu kana bagama ati in kana fihi ma taqulu faqadir faqadir tabaitahu obero mugeyeza nagamba wa in lam yakun fihi bweshiwe nanga chomogera ko te chiriwo bwanga chomogera ko chibi na yenga achirina ofuna musango gwa kumugeya motono ko kuguno gwetugenda ko nagamba nebo banga chomogera ko tachikola chi
0: achirina muwayiriza
1: faqade bahatahu obero mutemeredde Obera omukoze eki
0: kubanga eri omuntu asime ekigambo
1: eha
0: nakutemba ke ekigambo
1: akugeyeza nenga akugeya ke ebintu ebibi
0: atenga si bitufu
1: eri sango dene nnyo okusinga ate liri
0: budibawe
1: anti liri okutemerera di ekizambo
0: oyabonerezebwa atya
1: dhulu
0: nakutemba ebigambo
1: anti ulira yaumu kiyama olunaku yauma tubera sarail olunaku Allah lwagenda okusokola ye ebyama aita abantu abagaye nti yone yakuloganga yone yakugeya ono ya at the end of the day olunaku olwo ogenda kusasula eswalaze ezo zosala zituyambeko ngotusasula
0: bewageya
1: olwadhulumu ekyo vana abahadithi egaa nti adhulumu dhulumati yaumu lkiyama
0: nsoko jimalendi kenkubuza kabuza
1: okulyaza amanya munno Eida akasente oba ekitiibwa kye oba okumugeya oba okumutemerera kizikiza ku lunaku lw'enkya kubanga ogenda kuviibwako ebirungi byo nga bidde eri abantu abo bewayonoonanga biwasobyanga
0: kankubuza ekibuuzo abaami batera okukozesa ekintu kino nti nze nsobola okulimba oba okuwaayiriza nga ntaasa maka gange omusajja n'ava gy'avudde manyi njagala nnyo okukola comparison nga ekwatagana n'ebyensi omusajja nagende wabwe omusikyala oba omukazi yaloopye bayanubye nga ddala ddala omusajja abadde ayina byamukola naye ngaakyamwetaaga nagenda n'alyoka awaayiriza omukazi mu bazadde be ebigambo nga tebasobola musigaza waka era bwe bamubuuza nti naye mukazi wo kyamwagala ntiteze mukazi wange munayesemuyinaku buzibu yandikomye okubanza nnamugumira era kati nze njagala mbe nze mukazi wange namutwala namuwasa nemanya nti nno kati neyeeyogerako byonna byonna byonna abazadde ne bakwatibwa esiki naye nga mu byayogedde biretedde n'abazadde okwennyika byebintu omwana byakola omusajja naye nga ate omusajja amukonjedde naye ataasa maka bwetagenda mu haramu akyayagala halaali yeegende mu maaso omusajja oyo ali atya
1: lwaki ayogera ebifo ku mukazi
0: ataasa maka nti bw'analimba abakadde bajja kugoba omukazi ono ava wakaddeyo kuba ye alaze nti akyamwetaaga yaddaali abirina ebyo ebibi byabagambye
1: ekibuuzo kinyinza kigende wayimamu
0: kyinnaye nga ekibuuzo kyange okitegedde
1: nkyaseeka
0: asobola okukeera ku makya n'agende wammwe ng'onobye jjukira bw'onoba kati awonobye kuli haramu naye otuuse wootuuse
1: oteekwa kumweyambulira omusajja oba n'akuwa ttalaka totambula n'ogenda obeera awo
0: n'okunoba teri kunoba
1: tonoba okunoba kuli haramu
0: kale tugeze abanobye abatannamanya abayiga olwaleero
1: abo abanobye baba bakyali bafumbo era mukwano ali ku rediyo nga
0: wanobanga
1: wanoba n'ofumbirwa ono omusajja eno gye wanoba ye taata w'abaana b'ozaala era ye mwami wo Allah gw'alina mu biwa

0: nuba yitata wabana bozala era ye mwami wa Allah gwaina mu biwanja
1: nga kuno byakozi
0: gamba gamba musaji omukazi nga atambudde
1: kala atambudde munagende ewabwe
0: natoloke wakayo
1: nebyo of course kala vudde katabanda mutalaka
0: gamba atolose che gamba chobo
1: kozi era musaji
0: atoloso bavuze kozi sebye bigamba
1: omusaji watukiro kujewa mwe
0: banewe
1: abatanda kutalaka okitegeera era tuba tukyali bafumbo naye ngamba nti akukonjedde ebigambo eno gye waddukidde gye watolose nodda nakonjera ebigambo bingi nga mu bigambo ebyo abiteekawo osubano basobole okugoba odde yeewuwe kuba ye yakusobola
0: bakuyita omubi ennyo
1: era ofukusa kubigisa gwe ye bwamala okubigisa eno akuzeeyeeka ataasa makage
0: si kati ataalo bwakunyiriza ddala n'onyigira ddala ebintu nebyonooneka
1: oyinza okunyigira ddala
0: Wa
1: lwaki unyigira ddala nga
0: tomusajja akwagala. Anti nga kugendeka agagamba agamye nnyo.
1: Kati katugamba omusajja oyo ye ng'ataasa makaaga abeera n'omusango.
0: Ekibuzo ky'omuza kya hikima nkyongeddeyo era ngenda kunoonya Imam Kyeyune Mugenyi Sheifa yayongeddeyo ekibuzo. Ky'omuntu
1: okutemerera mukyala we.
0: Okutemerera mukyala
1: we. Naye ng'ataasa makaage.
0: Bana science akiri muyitirivu. Sasa akiri muyitirivu.
1: Nti nze bannange mukazi wange mwanoba lwakiri ngenda ne muwayiriza ewaabwe naye nga bamunziriza.
0: Bannanze mane siwuliranga nako.
1: Takiwulirangako? Mukwano.
0: Ate ndi mukulu.
1: Bambi kikyali kitakyo. Obufumbo bakabeera mu myaka gino.
0: Ani.
1: Tugende maso nga tunatera okubeera nga tufundikira programu yaffe.
0: Ebintu ebyenjawulo abakyala bye twenyigiramu nga bitukosa. Omuntu ayinza okugamba. Anjeti. Omuntu ayinza okugamba nze mwenge ya munnange. Owabwe mmuketa. Kale wekola ezambi mba nekosezza ntya. Nekugamba nti oba wekosezza kubanga kikendeeza emikisa gyo waneno mu bulamu bw'eddunia ate era yomukiyama ojja kusasula nnyabo. Nnyabo ali ku rediyo yomukiyama wetegeka okusasula. Yagamba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayr. Falyakul khair au yasmut yenna awuliranga kiza Allah nuna kurenkomerero bambi bobo yogera ebigambo byokakasa nti birungi eri ababiwulira nabo bobyogerako oba secho kolaki kubanga okwogera okwo kwennyini alisan olulimi olwo lugenda kutuleetera okufiirwa empeera zaffe nnyingi ku minzaani sala zigende ebisiibo bigende
1: saddaka
0: zigende ng'oli mu kusasula abantu bonna bozookosa Chova nkugamba nti omuntu wabanga olabanga omuntu akukosa muleke. Muleke. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Mutege wali eri. Ajakuwa musalaz.
1: Osherufala kawasunga nyo salaza wanno.
0: Man batuwe.
1: Kawasunga nyo salaza wanno. Nesadaka zaabwe.
0: Batuwe. Nega sheikh ajaku someso musomo. Atuguli leo kusonyi wano okutega. Chiruwe chiri wano okutega.
1: Kwa katisa wano ogama. Kachinkulize mulize.
0: Mwe okutega.
1: Mulinde maso gamu.
0: Silamu wali kuredi wanai. Ngoma nyiti omuntu wakuna kwaza na dalanga. Wakilikuwa wanti oyomusira. Aja kusasura. Ya mwaka ya mwagenda kufuna. Muleka kugeye, muleka kononi. Walo mtu omu ya gambo mchalo omu na mugama. Nili wachitogena no gamba kumama gunti. Atambula njuku unjua konona. Olugwe bagamba n'agamba
1: muleke.
0: Ekisooka agenda kikola amala akiveeko. Oba kitegedde. Tasa kukibeerako.
1: Mwaka ku mwaka.
0: Omuntu w'enswala batugamba nti abeera ne project nyingi.
1: Ate atuuka ekiseera n'aswala yekka.
0: N'okwerabira yerabira.
1: Natandika
0: bichuuka. Nayingizaawo ate omuntu omulala. Oba kitegedde. Oli yaba mulwadde ng'awala n'abantu ab'enjawulo era agenda ayina ensala ku bantu ab'enjawulo. Kati ng'akola olunaku oba mweyo wiiki oba mwogo omwezi gwe project ye. Naye amala n'akuvaako ate n'akwata omulala.
1: Eriyo n'abakalemeera.
0: N'akubeerako ebbanga lyonna. Era munnange.
1: Akuvaako katono n'akuddira.
0: Ekyokubiri mbagumya. Omuntu bw'aba ng'akwonoonye owulidde akugeyaako n'akuwaza akutemerera. Njagala okutegeeza nti bw'ogumiikiriza gwe n'otakola haramu wakati mu mbeera eyo gy'olimu ey'okunyigirizibwa kwonna okw'obuli azamaanyi obw'enjawulo Allah akusitula waneno omulamu bw'eddunia n'akuwaamu ekirungi wano mu bulamu bw'eddunia wennyini olw'obugumiikiriza n'obuli azamaanyi buli bw'okoleddwako ate n'oli omuntu akunakuwazza ate naye Allah amukolako

kukuleri omuntu wabuli jo chikumi musamba katonyeze mwenda okuva mu Uganda kiriza ebigere tubisibize munda mu gwange lya Zambia omukulembeze we gwange eryo omulonde Hakainde Hichilema yakomyewo omuntu ebyo obukulembeze we gwanga abafuga emyaka emirala etaano nga president we gwanga eryo era yalayidde olunaku olweggulo ku lwokubiri mu mbeera yabadde tense mbeera yabadde ya bunkenke obutagambika ngono agenda maaso n'okubeera nti alayira Hichilema weyalayiridde okufuuka president w'eggwanga oba okuba ebiri ayirongo omukulembeze w'eggwanga nga opposition bamugamba olayira naye munno musibe tewawangula mukaluke ennaku z'omwezi 13 tewawangula lwaki wamuteeka ku misango gya treason bonje bagaana era naye gyakyagera maaso n'okubeera nti awakanya Brian Mundimbire akalwa konzize nkakugamba ebbanga ddene sigenda kubiddamu ebyakaluka eggwanga eryo wabula tugende ku nteekateeka y'okulayira bangi ku bawagizi be ab'ekibiina ekya UPND Party bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nti bawaga nga bagamba kyekyo ate nabo baabadde bangi kati n'ogamba musajja Tabanga yawangula nga bamuwaayiriza abantu ng'abadde n'abangi nnyo ku mikolo gy'okulayira ate ne mu kampeyini yalina bangi era nakugamba nti akalulu ako kaali kabuzaabuza nga kali 50-50 bitundu 5-5 nga opposition eyina ebitundu 5 ne gavumenti ng'olaba eyina ebitundu 5 omanya u kampeyini wezigirira wezibuzaabuliza ogenda n'otunuulira owa opposition nga ayina abantu bangi notunuulira n'owa government naye nga ayina abantu bangi kaakati mukubeera nti bonna baayina abantu bangi nga kiyinza okukuzibuwalira okutegeera

0: Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Sallallahu alayhi
0: wa sallam. Yaji okusomesa masjid. Nasanga mu abamu ku bantu abali bava ewalako. Nabalabamu obufu nti bali beetaavu. Mukaliziki. Ewalako obufu nti beetaavu bayina okusaddaakirwa. Nakubiriza nti bannaye. Abantu bano tubasundira akantu wano baddeyo nako. Naye ekirabika okuba nti abali basonze bali batandise n'obuntu butonotono. Newagenda wavayo omwami yali mabega najja ne zaabu nga n'omukono emikono gye gizitoye kikyasula kumusitula nga mungi n'amusaawo. Kati n'abali baleseyo akatono ate nabo ne bajjayo ekingi. Kati ku Nabbi kwekogera ebigambibwe nti mani sanna sunnatan hasanatan fil islam. Omuntu atandikawo enkola ennungi siku nti ebampya. Okusaddaka kwali kupya mu kaseera ako yaleeta ekingi. Nga bwogandi badde basudde bwa 10, 12, 15 olina aleeta emitwalo 10. Wena okulaba noli ajjayo 8 noli ajjayo 15. Amakulu ono yaggulirawo bali.
1: Okusaddaka ekinene.
0: Ekinene. Ne bano ne bajjayo ebinene. Niyo okusooka bali tebakiwadde attention. Nabbi kwogera ebigambo ebyo. Nti omuntu atandikawo amakulu ako azuukusa abantu ne bagamba nti ibada twali twagijjako ebirowoozo. Gwe yali ayogerako. Sallallahu alayhi
1: wa sallam.
0: Oyo gwe yali ayogerako. Era hadithi ntuufu. Tena ekigambo kyonna. Yali kwaba abantu era baagenda ovaawo nga bafunyidde ddala akariziki akazito. Kati eyo hadithi ntuufu tena buzibu temulimu bujulizi bwa kuyiiya Nabbi by'ataalaba nako. Sallallahu alayhi wa sallam oba by'ataayigiriza wabula obujulizi obulimu obuliyo ku kyaliwamu nga olwessunna gye batamanyi nga ggwe ogimanyi eva ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'ogiteeka ku kyalo ekyo. N'ogibayigiriza kyategeeza nti oleese sunna mu bantu ngaye tebagimanyi naye yo nga gyeri eri ku mbaka okuva ku mbaka sallallahu alayhi wa
1: sallam.
0: Kati ekyo si kikutula ggoyi wabula ge mazima agali ku hadithi eyo era nga hadithi ntuufu esebu.
1: Naye kati imam nga olwokuba nti waliwo abagisoma kale katulowooze nti bagisoma kale mu bukyamu n'okugyeyambisa naye wano ekigambo kino omuntu wabanga atandiseewo ekintu naye nga ayinawo aya wadde ayinza okuba agitegedde bubi oyo naye aba munnabida kati ng'omuntu ogandi katugende tusalire omubaka sala ulide aya weeri naye nga ye agitegedde mu mbeera oba jimbwe agitegeredde naye ayitibwa munnabida
0: aya buliwebanga weeri nga bali bo bo tebasobola kutegeera mugwe kyotegedde awo wali embaga ebbanga aya lyemala nga weeri gwe tokkirizibwa gitegeera nga ggwe kubanga biri ebyasa ebisatu al qurunu al mufaddala ebyasa alla byasukkulumya Nabbi yabimenya yabisukkulumya mu irimu yabisukkulumya mu ibada yabisukkulumya mu takwa Allah ekyabasahaba ekyabatabe ni batabe tabeina jemyaka bisatu ebyeta al qurunu al mufaddala ebyasa ebyasukkulumizibwa ebyo ebisatu kyebataakola wetukikole tebaddiini kyebataakola kubanga abo bwe bayirimu balina origino bwe bafahamu nti aya eyo tukenenulamu kino tojja basinga kati gwe aya eyo yennyini gyeyagala okwesembesa ogimu ekyo oteekeddwa okuba nga olina abaakusooka kukitegeera bwe batyo oteekeddwa okuba nga obalina abaakusookawo beba ibada.
1: Kakati bano ba Shafi bano ba Malik bali mu kyasa ki
0: ekyo kyakubiri
1: kati bwe babanga balina byebaa
0: kyakubiri kyakusatu
1: kati bino ebyasa byoyogeddeko babanga alina kyeyakola nze nenkikola nange omanyi kati wano okusinga mu Uganda ndowooza twagendera nnyo ku Shafi simanyi lwaki
0: ewe kakati